0: amo fapanya lipula tebo mokwena ba anche e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna lane le le sadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogwana la ga tebo mokwena e go mera bona ena mosoradino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogwana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go mese o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Afrika Borwa
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwale entse ba teng hore Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng hore Afrika Borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 Afrika Borwa me ba ntsa hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke nna ntsa ditseng bolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsi a ri ke nna ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo sebelebele o sa tswakeng
1: e le nna ka bona first man gore go tswile mang ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsene ke mang first man
0: ha ke se
1: Retla hlokomela
0: ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa hore a tla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotlo bohle hore na ke se bapadise finger se tswileng.

Ha re lebohe wena ngwana mme mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papadi fihla pele. Ha mmala mkhelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete, o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa. Ha ona mohlanga ka ye mme a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa tshetsa o kgutlela morao o tla atamela a kwala mahlo tebo sa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e kgurwela a e ralala letjantja.

0: amo fapanya lipula tebo mokwena bla antle e ka mani e ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna la ne le tsa different na
1: penalty e botse first man ka le sogona la ga tebo mokwena e go mera bona ena moswara dino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogona la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 Africa borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primudiba e ka mogolo se belebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo se belebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke o la o sa le gona ka mola le tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga se belebele le tsene ke mang first man
0: ha ke se Retla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga one bafana bafana one Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlakana wa bana wa ngwana sa isi ba ntse ba mogotumetsa hore a tla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hore na ke se bapadise finger se tswileng

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana saliba ka lutuna la ne le le sadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Afrika Borwa
0: one one ba fana ba fana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Afrika Borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke ena ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka nentse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le le tsiari ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re a mona ke o la o sa le gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sepelebele le tsenetse mang first man
0: a ke se le re tla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla bo kwano ke tla le ka sheba ka hotle bohle hore na ke se bapadi se finga se tswilenga
2: then my warning to kokopi. This one I decide to then mark my word. I'm a financial expert. Avoid very dark man and give you 24 hours.

0: are wa tseba ntho thusang batho e sebeletsang batho ha batho motho wa teng ha batle tjhelete
1: yes
0: mara mole mo u joang teng ba u ja ka jeno ba tseba gore o ka hlahlola o gutla ba u jella gore ba u jella lo gore la o sa gutse ba tseba gore ba jile ntate
1: ba gore
0: go le go sebetse jwa lo ntate ke batho ba molaong
1: nete jwa
0: STT ke company e molaong e testing SABS ntate re certified company
1: yes
0: jwale re go ba se go ba mamedi ba rona ba ske ba tshwa letho ba tle go rona re tlo ba fa tshebeletso e iketlileng
1: jwale convenience nako e leng gore motho o mohlomong ke batla o tlisa koloi e le gore ke letsatsi le leng gore ke mosebetsing ka lona ke batla go itlisa mono na ha ke itlisa ke tlo isiya go lona le sebesebetsa hona le dithuso tse leng gore nka gotlisetswa mosebetsing ka pelenyana kapa ha utlwa dintlheng tse jwalo le sebetsa jwang kapa mohlomong ha o le jwalo le kgotheletsa motho re rona re tlatla go wena
0: ntate wa ka ha ba nngwe le mosebetsing kapa o sena nako e ntle re founele go jwetse gore o sebakeng sefeng gona re tlatla go wena kolo ntse re yetsang ha re agetsa kolo ya hao metsotso e mashume a mabedi ge qetile ho etsa installation kolo ya hao ka mantswe a mang le tire le leng le leng geng ka metsotso e mihlano ho sebetsana le lona ho fa kolo ya hao ka mera metsotso e mashume a mabedi ge re qetile ge rentate ha e kenetse leng
1: a check di taba sentle ke di taba tse monate jwale motho he ke enwa o sa itukisitse o batla o tla jwale tjena a tlo iphumanela yona kapa ordere re fe di ntlhahe gona o ordera kae o founela kae
0: datwa ka re tholahala Barbara Road Corner Brolo and Barbara Road Sasol Garage Isando le ka Boxback Northern Road opposite Leroy di nomoro tsa rona 063 981 0707. Di nomoro tseo di sebetsa di hora tse ding le tse ding tsa tshebetso.
1: Tsa tshebetso
0: o tloa ka hora ya borobong ho fihlela ka hora ya botshelela ntate wa ka. Ho tloa ka hora ya borobong re mosebetsing
1: ho fihlela ka hora ya botshelela
0: mantsibuya.
1: Ngwaneso, jwale ho di social media mo teng le ya fumaneha.
0: Ge teng mo ntate wa ka ba e bitsa Soli Ceiling Tire Technology. TikTok, Instagram, Facebook, Soli Ceiling Tire Technology.
1: Ai, ngwana mme we otlile botsekeng we qetile ho fedile nnete ya sala. Motho le motho a iketsetse molemo, a iphumanele STT, ntho tsa SSTT, ntho tsa Hetlin khono tsa mahamanate. Molaetsa wa o qetela fela ho mo mamedi re akwala jwale.
0: A ba memedi ha ba itholle ntate wa ka ba memedi ha ba itholle STT mrena ba be botle ba be batle dikolo di ya bulana jwa le bana ba ya sekolong ha ba lolata bana ha ba thole STT ba ye mahaeng ba late bana ba gutle ba le ba bolokeile
1: ngwana
0: ya le wanda kwa
1: ei tata hailale
0: hailale.

14 after 10 nna lo ena mamedi ri a horeng ya leshomela metsumedi hopola hore re tloba le moedi wa bohlokwa ka jeno e teng ka pere tlatla re buibuisana le yona ka jeno ha mon nate ka nnete re tlo bua ka ditaba tselatse amanang le manufacturing indaba e o ska fetwa ngane so diteng mona ditaba tsena di bohlokwa hampe di ao ama ho ka ba ho tleka nnete ha ho ka nka karolo ho tsona ha re nke pine monate nate ke tshwere a soul sister

Ati ng fashion. Me ibile rinter ko pa jalo charera me ko mar kanya jalo re ke re khatla re tsa go se nene fela mo moeng motho motla me re se se jalo re buile le jalo ele ka bo itumela me re ntse jalo re re ine le jalo metsi ma tsho hong tla mo tsho e tshwenya go atla go dira ga di dotse ntse jalo me o fitle jalo go re tse o ka se ka nna itse go tema tsa pana di a tsa ka ya me ke le go tsama jalo na de os de SOSO band ba tla jalo ka mina monate ba re just be good to you me ke takare o barati de me mara ko nyana jalo mkhatsa arbaru jalo black box wa tla jalo ka fantasy me ra barati jalo frank knuckles a tla jalo ka it's hard sometimes me ra barati jalo ka the stones se tla pasero me ke tla jalo sa kwa engelane sa manyisi mane me ibile me sentse se tla jalo ka mino monate me makhato nyana ale mantsi nyana fa sa le se gatse bopiwa jalo dingwa gatsele me tse dintsi nyana tse o di fitileng me ba ntse ba le teng ka kwano ke the stone the stone me ibile go tsameka jalo batho ba tsana jalo le bo fish fin power batho ba tsana jalo le bo Elliot Gill bo Saram Sarich ka mo jalo le Alex Smith ke bona ba tsana jalo setlhopha seno sa the stone me ile setlhopha jalo sa kwa engelane ka kwa kwa Liverpool ba se le ba se tlhama jalo e le baagi ba motsana o le kgotsa naga e le ya Liverpool kwa go na le setlhopha se setona sa kgwele ya dinao teng koo mme ke sona ke reng ke setlhopha jalo sa manyesimane ke itsheka re o dira tire mogaetsho nte le dipolane dipe mme jaaka le nna ke dira tire jalo ka kwano re ntse re tswelela pele jalo ka thulaganyo e lebele jalo metsotso mogaetsho re robedi fela moragong yana ga ura eno ya bokae nna ke ura e le ya ya botlhano kwa nna le wena mme a tlabeng re boa mare ya go kgaogana ka yona ura eo ya borataro a re tswele pele jalo re tsa jalo shalama make the move dumela mogaetsho o na le kgatsi mo ntlong ya gago o na le JK mo ntlong ya gago e le ka boitumelo.

0: mo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibane sa leba ka lutuna la ne le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sefogana la ga tebo go mokwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogala la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi e e le gore e utswile mo matsogong e go mose o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Afrika Borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Afrika Borwa papadi e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di-18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ga re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntsha ditseng bolo ka ntle ka se nnageng yena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mamajoya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone nako na ka go fela ga ke so bone le bottom seala go gang fela ande o teng dipapadi tseno mamedi wa tshebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ga re bone ka mane ka lepheong le letsheyadi ke ena ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ga ke a bona go tswile mang banna e ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mangbe ke lebeletse gore go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re ya mmona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoreng la right re tla tlhokomela gore ana ka ba lesegona le la ka sebelebele le tsenetse mang first man
0: re tla hlokomela re tla hlokomela ngwana mme gore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic kapasi kwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mohlakana wa bana wa ngwana sa isi ba ntse ba mogotumetsa gore a tla wekwano ke tla leka o sheba ka hotle bohle gore na ke sebapadi sefeng se tswileng